ukanata yokulupitali kumbe iwaberita bibyanga wamayiwatiki wene wene ewukineno mumaka okumakuni wawu omutwe akanaluma neru nauti akandu akuna shoma mutwe ambo mundu akima yakano nakano neru tu omutwe akanalama neru utasha kaformile kosikosi tukanabura abandu tututi omokwenene omokwenene edawa tu ikalire wamayo kulupitali isho wazo tukalinga ni lupitali lwa tata wawu kutselwa muyomba wenyu utunero bane mwende kwere anduka edawa tu wamabulia na bakakukuta yayo omobyombo mbalimbali tu ikali ya makuta woluhunda hunda nero tukabi tunamubura abandu tutino hekabya hendo heke heke ahiyo tukaonera ale we ehanganabya ikendi biha matuwe ticha okwa buyingu kutso kwebya etu amabya ngatwama usamakuniwo hale hale. Mm-hmm. Echitabu echi mtu wanahande kacho muluswahili. Ababre soma kucho. Mukendi chingule page 15. Kundi chirimu wa mapaje manene sana. Mtu wanahande katuwa mahiko kwa page 68. Anduka page 68 mtu wanahikireku. Ndiwa mwene chitabu chinene. Oko ababre vya anajo. Kona bara utinu wa mairo kwa $15 tu. Echitabu echi. Niche chinganga, echitabu echi, cheremu wabutunge, echitabu echi wa mavya nacho, antuka, nibu ambutuka biwa mavera kando, akangashe kuwe tichachiru fulani. Okopaze kenzi, eo mchitabu echi, mtu wanahandaka hao tuteno, omundo, angana ikakiriate, kuti omundo, angana iwe tikayate okumakoni. Mhm. Echitabu echi okoba wite kucho tukanza tutengumbe ishimasha bya mukabe kacho kandese wangasoma kucho wamabiba na katambi tu akatambi wamasaba mu parcel kucho mu mubiri wa umu halia akana bya katambi abakiliba byanga bama kaku hake ne watimye chitabu watabi una musome anduka chikabya echi ne muati chetu. Hii kitabu ya sante, hii kitabu yenye tuko na batangazia kuhusu magonjwa na namna ya kutunza ile magonjwa antukwa kiko tuzuru disponible. Page 15. Kanuni za afya. Tukaonesha watu kama ukaangalia mwanadamu ngoko tukaishi, ngoko tunetu inje nao. Mawazo ya watu ba mingi sana wanawazaka kama magonjwa. Wanawazaka kama mutu kukua bila magonjwa. Karenga riere neneha. Abandoba kawa za watu karenga. Omndoba mabio komuvere. Owane nehire. Bamingi wanawazaka kama inekuoka nijue huku wabuni sante. Wengine mafikiri yabo inabambiaka kama mwili kukua munene munene au mtu kubadilisha ngozi ya afya neri watendera ebringa bikunyo kunyo manga mamazi mboro bepele bya kuhako nera bando bakawa za batkalenga ile njoo kukua na afya njema. Wengine wanawazaka kama kukula mara kwa mara kwa siku ni wambua byo mumaisha wereria. Wengine wanawazaka oyo kundi akalia eruo yo ye kwanzo kumakuni shangasha muhamba uyauti ya maisha uwene kundakali ya sana. Akali umasubui na umutunji na umuolo. Wengine unendaga kutanisha ndugu msikilizaji. Mawazo yabo banawazaka kama bakikuwa na makuta za mingi sana. Na banawaza kama ile makuta imekimbia kumagonjwa. Atembeno na inamatabi ya mutrekeba di. Ebyo nabiriru ndiyo moche huo na mataba nabyo. Mbenu sinende shasha luwala kwe. Tuko ba mingi sana benye. Antuka ndiyo tuko na bezwe ya kukua na kamaisha kamuzuri. Akamaisha kanato lere. Niruwa mingi banawazaka kama erero kukamaisha ako. Isu ende shasha luwala. Obuko nivo ngokobu ne. Antuka na muangairu kumakuta ulu hunda hunda. Tu wamao nerebendwe bianganare kutre wangaluwala. Tu ukana luwala. Kando na uteno kwa mutoka, ukalu ala iwe vrihimba ni nyumba, ukalu ala au na uteno kubuti.

0: olupitali eri kwa manana ibipimo ahubwe bakende bana ngabakuwe batrich wasinja
1: halo
0: wasinja buri kirir
1: Omusomo tumabirimye ebya labe umabyo musomo.
0: Aha.
1: Neru ebya tukana twa twanga itulise mwe chikopo che uma echa maetsa.
0: Aha. Ebya labe umabyo musoma byo bekatwanga wana rimwa lwe kopo eya magetse.
1: Wasinja neru wanywayo.
0: Wa nywayo. Wasinja kotsebo.
1: Neje kale kine bende abali ale mabyali.
0: Mhm.
1: Tuli ebya banene kusebu changana tu wa teacher. Elangre ndo obuli mundu usi akatunzawa kandi obuli mundu usi akabyandeke
0: asante kusebu asante sana hapa ni Gervais ndabapata wapi daktari amepatia address asante sana sababu kwa ameandika tena mko ngambo gani ametupatia address asante sana yani Butembo unafika kwenye Riki Shasa barabara ya kuendea Mutiri barabara ya kuendea Eveshe deuxième parcelle côté gauche batima ya kwanza ni ya mzee Kibweli batima ya pili hapo ndiko utapata hospitali yake Dr. Moringa karibu sana na tunasema asante sana wasinja wa ulikiriri omomaka yeyo na mtu kwama wasinja kutibu moriba nene mwabere handika wasinja doctor tukaenda tukayaunza echinywa chai echo nduri echo ngabere Rebecca abushaba ulikiriba na mtu kwama kuduka mtu echero tukesha asa ukishakania busana na bukoni ibivimba ebiryo ku matrice obo mama na bekasu kabeti na malamba so tanzere hamba nabyo munabure bese komerera bakashabulanga berabete munabura makanyo ko prostate ne rika kali okotwa nganalia na rilebya akalio na karasi ngokotwa nganakola hachiricha hichi nduri atuka lomo studio doctor
1: eningebende aba andobeto bakasoma kalas obulichiro omonja cha mutandikere bi munemu ike mutiri
0: aha okwa space de
1: peuple na ruka ne chiro che tatu tukende shabio kwa space de peuple tukasoma okwa mafundisho owa doctor Moringa ne bando munamu le tabu munamu langrena bintu bi habihia ebya masa
0: wasinja ndio abakorobushi eritsuka munja cha batabuke batukeria ikaba kasomera okwa space de peuple Moringa emutiri nomo tatu akshabio mafundisho okwa Space de Peuple Moringa.
1: Ndi.
0: Wasinja muri kiriwa yimwanze omamaka mwayo ulututu ile twamo kushima kotsebo kudulu na tile ndekende kechehinde. Tulo mo studio na mukulukulu
1: Dr. Moringa Masereka Kasereka Bartolomeo Valande.
0: Wasinja kotsebo akumairo molinari ya Moringa nilo wau muindo safari Joseph akaisu baba mwala wa Furunika. Twamo kushima muri kiriwa tumwanze twashalala nako kadechi ndichiro okoshonda minga sana sino oko radio ya Utso Mere Buholo wasinja.
2: Uamu

0: Ndikiyiro chamanjira. Tukatishe tsukuma kamuya muya.
1: Keremo.
0: Nario. Naniyo ayo tukitsuka kwikabutye ngundu yiriwe. Ngundu yiriwe nariya abega twashinga banamame ngundu yiriwe. Abega.
1: Abega bakiba nenziri watatu karamenya amena waba kangiriria konde erwe kiremo ke chama be hasuwe
0: kwesi renoria rechisa chisari mu baswaga
1: ono ni wenise bandu umwalimu wakangiriri bawo na balalimu
0: mwalimu wa bagalimu
1: mwalimu wa balimu chama sande ke chama hiyo ko chisai ichikwa chetu engundu yibwe ikinyo engundu yiwe chama yabaneka mu binyonga be benji ibwo noto ibatai berereka omomensu no mometema yamat yamabebe maji engundu amashibwe niriwe
0: ne ne ko mashia ne yi
1: ni yi nerio engundu ngoko chanabere haswa Tuwa ngundu ya cheremu. Tuwa mingira omo ngundu ya cheremu. Kusa tuwa mingira omo cheremu ya chishikire. E cheremu ya chakagala. E cheremu ya chemikaka. E cheremu ya chewete. E chewete kala kanji.
0: Kusa mga kwa kabutse ngundu yi niwa eyeri yiga
1: otya
0: eyiga rikaduro mo tikadu mo yi
1: otya nirio abega okuba namabi yiteka nyabatya omulu ekeremo kikahasawa hamabi abantu baka amabi rerema nererema hakabi ali rikaditekanibwa Nerubikate kanibua hakate kanibawa yisuka hakate kanibawa omuso hakate kanibwa embutro neribwa nebindi biso sirene byo nakagalibwa ekatondwa neri ebyo bekabya bebya byabebya byabebyaho igwe haberemia erhamola abantu kokuba matuka omubiri neri omubiri Eni handolwa. Kabi handolwa. Eri tukago. Rekasaba. Maringi kanya manje. Rekasaba. Kagala. Rekasaba. Kandibi shibi kumbi. Rekabi kaba nikini ngundu. Ngundu ya maringi kanya. Ngundu ya kagala. Ngundu. Eya bekandi kweli shibwa. Mukamu hasumoku. Ekeremu. Mukalumu alibia. Ebi ushi, ebi alubi agendo kububuya na ukitondeka. Nerio, kichi nyuangundu, kituleko. Omobe yiro, mena mena mweyo, abakangiriri. Nabega, mwikale, ne echinji kundu. Chitwa mala yera, olu yira nengundu. Nengundu yibwe, olu yirodu. Tuwa mabi galo, tuka sopolialo. Itwe isungiralo. Ode mabendo benje. Ilukandi tukumbulira. Miatse menje. Olu ilolu. Lolo nebikire mwene. Embi iso ya lobo. Konde. Lolo kana kangana aloteno. Echichu wen. Numunyambia ninu ira kuchoko vya lata. Kwa wabe nebite mwene echichu wen. Echiniche. Numunyambia ninu ira kuchoko vya lata. Munaga necho nyete. Echihanda chage. Echishaba nekamu mwati uwalinga nguhu. Mwama nzira yae, yeri isungira, engundu yulu jira. Engundu yumubwe wetu, uolu jira. Ngashima abakangiriria, babere bane kwa mabijero mwiji, kare njo oko wetu kono, o mabijora muhano. Balimbia wakalibia, abega, sveta moho le kerere, sivetu webia kabuwa, vieka kangirira ya. Abrika kabindulabi mwolu jira. Na chabere chewite ndundi nene, na vega, abo mnemu, kangiriria bo bakandemenya bendu benje okoisosekano mwamabiyarebia mukausamalenge kanya wiyineki omabeho ibihihya ekyeho ekikane lukya isungira omubuge wacho tewetera buteke bonje nabandu bakayitsutsa obuteke bwacho obufuranza ebo bakaluba isungira se basomene hindi hibuge hyanga sya sirihiya endambe ndambe bakambo tewetera buteke bonje nabandu bakayitsutsa obuteke bwacho

0: Toma bajaji huku wetu, shari sombola moto, moma jangfa, omo metoka, tu. Ama ute veritable matrosoneze, mwashinja kundumo mkatu kwa ma, nirika kure chilumbi kwa Jean-Pierre Robinson, admini, tukesha sungana chindi chiro, omo chindi chindi chindi veritable, oi.
1: Omotono na kushira unyanemu umandeki aku ireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wamango serabas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi
3: avye moto
1: kenga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: kutu ya regenda yenda nereheke
5: mitiel de solidarité pour la santé. Moussosa.
6: Tuwavu si hauma okowo nyasa. Ote pamoja kwa ajili ya afya. Chino cheche hende chetu echovu uma. Oweri teka hauma okowo nyasa. Omulu tukalwera hauma. Omulu mdokalwala. Ni wambu omusosa ebutembo nebili. Nerio tukabe machihende, yuka ndiwa laivire chihende hauma, tuliomu studio hauma na baba wetu ye.
7: Katembo Kamala Moise, omunganga okochituo echi sandri puru andikape, na baba wabana abakatre abapotra okulupitali olwe Caritas.
6: Sawa na eha noni niwe nyumumbere mapendo manzanza. Omo maokoba kulibe mibiri, omo katike kabiroe, omo sosa, vute mbo nebeni.
8: Msosa neo ukiwa ticha, uko makoni awanga tuhikira. Chiru mundonga endo kile hirio bubalia, nare watu kiri watikiwa, kundi wavereta kaya. Wari hiru mchewona. Nga wanyite mundonga matekateka bo, sina nga wanyite maira nave. Na hachiro akasha hereka ni kanda langere chivu ya chiro mumsosa. Chiro amalwala kutse chiro kutse handa malwala wakindi hawa mutswera ni langere ni mwiongwa hivwa. Na chiro chivu ya chirimo kusangu mulu mdua kasare nga hano. Sibu mbu nga wanyite mga ponga shalehera kumbewa lwali ye. Na hivu mbomo kwaniwe ticha kumuhani hawa ndi avolo okwebo. Nere mulu mwa mbia vanji muka hiro mchivona bo. Kwawe ni mawi nguwa hiwa ukweteka.
6: Nerio tuka vya mchihindi, tuwawe tunemu wala vile kumase o wakabuwa. Oko ngambo yukuni, o wawele tuhikira, wawe tuhikira, omukati ke chewo chetu haso omukati ke mumuyu wetu mayanomo dioseze yetu. Aye butembo nebeni, area sera omo bende beharo buko ni buka tuhikira tuwaye tunemu bakaniria kubo tukabwa na dokter akaba tulirao ngoko tutolere omundu ama yowa muhanda na nayo ku hospitali no bukoni ere menyango ko obukoni ni bukoni bukalire na omundu ama yowa muhanda kombe natokere yahaye elupitali kusudi watu kerimu waticha angatoka eri leviwa luwa atu na minya ngakwirechi kusangwa obukonyobo ukabe wawe kuhamba omu uloyo hii wanganashi ya liri ya wande isi uashi chochekareka chochareke tuwabia tukabakaniria tutuna batahi tuangaba na memba kumbe tuwamalangira muhanda omu ulo mundua kavi na maviwa muhando mubere kumbe wayo kodawa, setu sae, erewia tuka yelupitali kusangwa. Siwa ambo, obole mundu, shikuwa nga yelupitali, angabina kuri ukoni obo. Lakini obo wa, obo kabe yao, usana, omundu saka nda yelupitali, ukabe suwa shingu ukwirechi. Lakini, kwa bewa vike lupitali, abo baba kamenya, nga wama kuwa ukoni wahe, na ewa tukeriwa wate oyu, atolerina tunzu ati. Na mtu anakaniri umabahende vya lava, hawa mana doktor, na mkoni uyo wabaneka, kwa hivu kabu watie mwabareka, watie kasa ilupitali, ina ya ulange dawa yoko farmasi. Lakini farmasi e dawa etamu tosha, na mwabare mko wango ko, umkoni, mwahiko kwa chikacharisha ilupitali, kusana e dawa ya kaole kufarmasi sita tuloko bukonibo kumuhua emwa bishata kolachi ebizama ebyo tukahola mu bipimo na yaliyo ena kanyo kodawo ri watimbe no mtu wa maloma kuse chirebe cha maloma na yaliyo ebyo twabe tunemu bakandira kuba tutunu twaba na memba situkwa babwe ri hospital tuyo ko hospital abanganga bale baye nga tukwirechi na abato keri tutunza ebyo byo twabe tukabakandira yako na kande mtu anabe tukausa choma tukababura tuseno echende chereho kumbe etu anatoka eri waticha okobana aba abane ababutawa omukati akolpitali lwetu olwe mukuna abana bane bakabutwana mana memba okwetu mune mundio wa baba abana naye ngale na wahe ngakandi tutulira wahe oko ngambo eri lebyango ko twatu kababerekera tutino batahe tuteke haima tuwatikaye naba nabo nabo bangatoka erebya bana memba na kote bangatoka resonga ama amasabu awarebya nangana wakulia echo cho twabya tukabakanira ya tukababerekera tunabatahe twamabendeleri hira haima ichikandi tuwaticha nabana ebatoka rekula na eriyo nga baba ole na wahe uka na uka botna ingayo ko chihende cho msosa na nga kaniri abande nga berebet ole na matse wahe o wanga tokirikaniria abana memba aba tuhulikirire na abande batuhulikirire
7: wasinje erene chinyo embere shibyushi ingashima aba mambra bo msosa ni kitu ngecho msosa okwebya imochikawa tikaya eri bwiraba mambure boshi okwibanganasa na kidogo kidogo eikandi waticha eri kulia abana buku wetu na echonge ndibya nacho chinene ngendele eri bura abantu boshi abachiri nyuma abate ba shingiro mu kitu ngecho msosa okwibanganasa ebashe yandikisha kunde omusosa leho okituwa ticha ere faktira yo mundu olunyangana taluka ere UN alakini kusana kundu no mchikundi cha omusosa ikaluye kuwa ticha faktira yi ukandele hayo bwe bwewo chocho ngande bwira abandu obo shaba chirieka abatebengiro mu kitunge cha omusosa na tukaendele tu ere sababu shaba ndu bosi watu wetika yo mome save okubya bana ba ibangana kula nabo mokera ebangana shewe ticha oko maendeleo awe chuo chetu na chutu kandi tashongeza tukaba minisaya naba naba bere butu abana abo omwila bere omuchango bo baba wabo bolo bakate kamoluma luma na weri wenze munabwire bamabya bamambere bomusosa itukaba tuti accent sana ndiyo
6: Nariyo ni wambu uka shima utino abana memba awo si ababye baka inyana erele tumchango kusudi abana abona ababye bana memba. Na itu tukawa tutikuwa nene wasinja okobole mundu oyo wanale tumchango wewe oyuka watina hii abana abo bato keribia bana memba bomusosa na abo bangato keribia tikibwa. Echi ndi echo nanga kugulia twasi nga ukalenge kana utichi kwa nene wanama wote abandu abate bengiro mu musosa kumbe nabo bengire mu twasi ngo wangana tubure ndundi ayo wabere sungo mu musosa erika munawire erilwa echiro wabya mwana memba wa musosa wangana tulao utichi omundu makubuli ate ngengero mu musosa hali ndundi chi ne niti ne bange niti
7: bo cho nangawira abani kwa mire abatabengero momusosa endundi omusosa donge yereho okwe nanganawa ntieri eri anguhiri omondro papi kwe faktire ulipitali ika kwa nguhiraya faktire wabali ya kusabambe nomba waka kusaba eri nga sa dolare omusosa nyakandele hamwe katreve pursa na uwale hamwe ve pursa nyesa donge na ngane tira nga sa dolari wale hefe dolari na baba kandele hamwe katreve dolari. Donge njonga iroma msosa ama faktiri watu kare hau ushi bakape bana mu shichao bana morehao nguko bana bretula nera donge nga sababu shaba jire nyuma basi bashe ya ndikisai okubia nabo ebangana bya baka wetikibwa erelehero dawa yo wewewu chocho ngande teka momolage kubandugo shaba jire abajire kayo sawa sawa
6: Ngawa sinja ni wambu uka usomulenge okubusi abateba tabya banamemba bomusosa toma biwango ko baba bakatre abantu babiri baba shabadi ibo yutukandisha tuka watu baba shabane
7: shabane
6: na babiri wambu shabane nerio bo ayo ni wasinja tuka watu teno batahi toma biye kumakomera hawo twangana toka nereko lebenji kwa kusangwa Omulu tata skofu atuletere chitungache musosa hakabe hanabere byarelengerera eri gale baye atino batra tomate kahayima twangana tokeria nguhiria omundo mulebyo muitwe omulu ali alwala kusangwa omumuyi twangana ire mu mitiele heke heke hebo mahe heke heke omumuyi lakini omundo angana alwala mwangana talukanere mulehera kusangwa Ngobo magwenyu banganabya enebwari watikanenge so mundu akerunga utsengesa ngesa kandi byalubanza nayo emungana tokeretreka lakini amalwala mukana bulanga muire muti ngamutule hai kusangwa erelengerwa rinyu eserelyomo chikundi chikuwenyu nayo tukasima na tataskofu kusangwa mwahika mwa marenge kani ayo aweretu datere chitunga chomusosa akabwa tunatuire hai kondi kubwa mboeba ishabani uyu ngabye ishale mabo mano msosa kumbe ro hatia angana hiko ko chekana wati kwa nai ngatula hai twashinga mwaira wote riwa mbo faktire ilwe ilwe yele hawe yihwarerere ndakenda ke oko ngambo yo mama botero
7: bo esaha nowe faktire ngoko ya mabilwa eba mabetsore sho franga shinene Kwanza muna vya nerisangala. Kande na vere na vya itasha ibulia. Nitibwa kwa yono ino mchikundi cho msosa. Kande omutu maka ndia masupo ho wawo. Netia efektire no moya na mavya nyinga ho. Neneno vahakika ke. Umuka liya kandi luwa na vana. Bakandi luwa boshilu pitali kundi o msosa. Inyabirisha wa ticherele hifaktire hei. Ndiyo.
6: Niwa mbo ukala ngira ye msosa. Nga tata wawo.
7: Anduka musosa netata wetu na tukashima sikofu Melkisedeki okwimwika muhakili reunda ichikundi ichi china mtu weti cha kutsebu
6: ngawa sinja omuka ni otole kono simuka ni walutsetse yono tukakana yao kwa nene kabenga mukani oyo hulikireo kumbe na hirao mu wengi kusangwa eriho ngasondare lola ngasondare bo ushango ko Ebiro byarelengerera kusudi abantu batukeresha leha omwako wakasa tukasonderika kubyo nario omumulu tata wetu shabane ane mutukandira tino bata omundu omabe unanzire eri yanguhirwe obulito wedawo kuse omabe unanzire eri wati chabande kusangwa obo mabo musosa ni chitunga echeri wati chonde Na ungo kuwa nganao watikiwa kusangwa omulu utali alwala. Yesa ukabe wabili waticha. Owo nde mwana memba ayoli alwala. Na uwa ewa ishandera. Kusangwa emu ukabia. Ewa wabili waticha onde mundu oyo utashi. Ngoko tataskofu anabere retu uratichi. Atino kumbe tuwabiano luanzu. Omula vera mateko. Yani umula vera omusosa ukawatika omundo yo utashi na rukabe wa mabeko lachi erite okoli olwanzo iwo mabi watika omundo yo utashi kusangwa omusosa ni chitunga chiri omudio seze yusi wangana hika hae na hae kanyabayonga bo tuwe tute kusangwa mbeno yabre talerua lakini kongamba wabunya asa omundo wa mabe luala Mruli alwalire kanyambayonga, uli alwalire mangutishipa, uli alwalire umuringiti mwere. Ewa kande tusunga, aho kande ya, omusose na kande kuyamba, ewa unenga mwana memba. Nereo, esahe yu kaluwa bia, ewa habari yanguha. Ewa habari bia, ewa une, una tulere ngoko tata anama tuwera tinunje omolo bale nikandira mbwe faktire ya okono ya malwa kwenene unashi abanga nga babara kukolera umubi lakini yabare yalwa ama sangala tikwa ahanga tsemera lakini mwasangala kandi amasha tsema abe kumbuka tikwa abilingikania tikwa ye musosa nayo ngatata wae oyo yukanyelehere dawo eroka 3% deja yonga ndina luna sungayo ne 20% mbeno yangale kikunanga mashishira ati bwana inga ndiye 20% yo hai nero kuwambo omsos ngokale 10% kumbe sayo akandulwa ne hospitali ati aba wewe ina lwagenda kusangwachi na bryo mwana member omsos nero esatu kwa watu tse tukaso ndirika kando komulo owere babrekera komwe si weri 10 echiro cherimbe tukaba berekera kuti batahe kandi shono twa matsuka oyo wabiri wa mulenge wa musosa batahe kase katsukere eria sa kandi ase yi handi kisaye na bakera nabo abana langirie be wa musosa akakola nabo si batasha tsuka erisi yo mulo tukaso ndiri kako okomu si weri 10 tikale kayo no tuli okomu se waka wa 9 komu se we Owe 9 o tukandi bwatu tukaba tarisaya abantu bosi oyo wabiri wa mulenge owo musosa ngoko musosa nichitunga chikawa tikaya abosi abali abana memba iba watikani okondwala musukeri tarisha ngoko munowire mwala wetu baba wa shabade shaba shabane akaguwa atino batahe tu Hire haima na bande na tuangato kerisha watikania na abo. Tuangato kana tuarebia vana memba wa musos. Nerio omwe cho tukabu atuti. Esa uko omola enki. Kumbu wale njikania kuo. Iwa ya itu lako. Uwe bautikwa. Omole enki oyu. Owane wechitunga chili hire haima. Kande auti erile ngerele eri watikania. Kumbe wahamba chonda yake neruwa waote haa na ingandi lenge kania ngongande vyanete mwana memba. Eribe ya mwana memba wa msosa. Siri sabire venduwe nene. Teka sabatu wabe vya wabuki lenge kania ukomula ingewa wote ngande vya mwana memba. Kumbe wa minyeche kwanzo te ngande leha na inatokere vya vwa mwana vante. Eribe ya mwana memba wa msosa. Siri sabire venduwe nene. Teka sabatu wabe vya wabukilingi kanyo kumule ngewa wote ngande vya mwana memba. Kumbu wa minyeche kwanzo te ngande leha na inatokere vya vwa mwana vante. Na wile tutitahe wamabi umule ngewa msosa. Hulekere rao ndake ndake kuso mdomo watika ukandira haku uo. Kumbu wa muhulekerera na watu kere vya mwana memba. Ewa muyamu undichitungacho msosa seche sombola mundu. Obole mundu anakasa wawa kumbe nangana vya mwana memba. Amabia na naita hiri. Esa hayo, etukandu betu wa mami kulishachi, elita ya kori oluanzi, omola abiriri watikania, omokotiza shio ya tukusio, omolo frango lotu kateka, usana niri watikania. Nerio omomo akono, tunemuleha, okobole mundu, sinalwe ni dolari makumia verini shitano, nerio saa tukashua tukua kande omolo, tukande babarekera kumwisi weri 10 tukandi tukere babwera ngatwa maendelea nasengahe kusangwa obulechero nabyacho tungana kubura timu nabure tukale heve senge omonje tungana kubura tushama byasenga obusana ni hali eye shodawa kutse sho faktire kutse yechi tukabe tunam babwera ngatwa maendelea rele hatut lakini echereho omundosi wabo okandi asa Nero wa shale hii uwen. Kumbu wasa iwe nga chihanda. Nero wa wati nje nga tata we chihanda. Na mama wamo chihanda. Nitwe bana. Nero imwasa itwe tsuka ereleha. Na tukabu watu te si wambu. Mama bia bani 10 kuse bandu 10 monyumba. Mote ndiasa neshozi. Ye tukabu watu te. Wabana luke. Iwale talo. Na yomososa na wanangiralo. Eishaike chero kandi tumo musosa kasha watino tuoma hikoko chero echertandisha angerere sho frang kwere sho franga seka utuka ekashi yashu esheri waticha mo abali alwala omwitwe nario omolo yo tukalenderera ukuwe 10 abantu bosi oyo abiri omurenga.